ge faanan nikan khabar di balash tiya ba mi hange macha regandu badalen nuwe qiyam ay duha jehende demi onna icche kam ga allah lebinama tiya ba mi hunna dualu ge alikan genes deni allah fiwa ehin kong ilahin ye fahe tiya ba mi hunna ni venihi ye.